did long ago. Iridia, anang uya, walpada ko murpa niyana pa. Murawero rara mananggalangka. Dutaya Iridia Kun punya nape